0: kusana kundi situ yungire mama langera ibindi bibe barije wunga kwa mbuhari ibibe ibi kumulebe wa commerçant bakola mu mono ibi ba commerçant barfa ibi kumulebe yabo netu ikata kana tu bikumulebe tu netu ibi bino musingi ibi bino musimamo tuminyenga tuka rondaki katukala na meranaki na to baba lako inyumute mu hikomo asta mwase tusangire okumochi uyu ero debora sina sina ngwa mara yarabo mwase wahe na uyu mune muhika tatu waranga utiki
1: na ngala yarabo nti obuguma kokagala amuna kali kikali kicho na chesaka nera namala yarabo nti ni wambo amaletre tasia ya eria galio ebitunga ngabe tanu ebi ni wambo ye Mungu kwanana kwanana ese ba wazambu musha kulo walo muke kulo walo yo jerema walo yo oyuka gala wane ne mumu ni bandu berisekereria wala nere kola kola bonabe eye byabyo Mungu agatumikiramo erilwa kera nirika muno gwire abyaka buana basokulu omomisho no mobinywa na muno gwire atukabu akabuane tomolabiro momugala we we Yesu Kristo tumenya nacho ko hani olubanza olunene tutetaita ibya kandi si alimu si ali yo watu kumbe na jerema si ali yo watu kumbe na nina bya omuhali yerejete nerisi wana shata sekiriraya obulwere obuli okomundu obulema buli okomundu si wakusekereraya ninywe bana esimwe ukakangania mama wawo yomunu isi wakanga uwashikya baba wawo mama wawo kabyamuke kulut akakake kulukata semanini hati omulu mama wawo aremuke kulu ese wa mwana ewa horekerera ebyo mama kabuwa ii wasicha babote baba mabenye kungate njere kere yanda chetia cheti
0: basi wasinja shondamini ndambi tutulua hano chichitunga che ASSDR Association des Sages Solides du 3e Age jiwe na wene je mkulukulue chitunga je Norbert Muhindo Safari jiwe na hano
1: ngao la omu kabuwe ndewe ndabora
0: basi tuwa tuti wasinja musipo mbuya tuwa mbara ndelera nyuba luwana wakumu wanabuwa ni nyuba shakulu nyuba kekulu nyumu tre mwasa tuwa mbara ndelera mwreke ya mkata watewe ya maturo zi meashe ama peka nyukumu yonobu shewe wakabu langa wewa tichi mwase yotu ule tuwa mbihikahari yore tuwa mbihike kinchasa mwase.